Anangan sa kongo di ituni daw, tuni zon di hoso sang kotaw ni. Bagya kongo sa napadikon, ondom kung na izin na kuy migaya panday, nagi hay munguni di ukililih. Om ina ni migaya kongo sa napadikon hoso sang kotaw, ondom kung na izin na kong.

Alala, ish, odoi, ogumu kulita, no boboh poti bagu. Adi, namban nanzo naditi. Ay, iya kulita, pokoy na ay da suminam paping dalahan tabab bo. Kiba pada pulis trafik bo, asaman na nga kukuo. Aw kawasa, mamaguno lahan tabab bo, nung aw no apo-apo. Poingin tong diaw, om kawasa sa manon, dobogizan popokwasa. Lahan tapa po, muntok nopo patsakazan di apa po, itimpo manak kasakadazan.

Om dabei na jam ko vahu opodam si za minute na di dorong su update pogun to ko. Om ko ang bi do opodam isa po minute ko de da babazan. Kino ngo do hozo sang ko to di tita panay ko. Om hansan do no his nga bigin avo di zu do minakin ngo. Om tahu pada ti hozo do ko ni ku mantak da babazan do kangan di ti hozo do sang ko to do dorong su update. Om katawa dan insan po kumari di zu sa vevi tapinay tabahut. Di mantad po di jam ko 2 tong 4 minute da nung suvab da makinangaw di ti ababazan do hozaw sang kataon ang paintanto na pakivada ti di tapinay di mantad po di jam ka 4 tong 4 minute po da min susuvab da muni uni na o radio da itkinayosan ng nga video so paingko po katuhadaan ko ma da sakadong nga video so om kinaman ko da momohis nga video zu do hozo nga vi paintanto na po hozo nga vi do kadazan do nung suwapiti om tahu hozo tau vi mutak di tiap abazan do hozo sang kotaw tapi naik kau hansan do no his nga video zu om kotahua dan kumari dia zu tu minakin ngau do abazan do hozo sang kotaw om hisan ku jazu di ti hozo mata di Elizabeth Lim sindo ku guminazo sutanan hozo mata di Marley Jingkim giatan toko belajar ngap goy dino kina ngato kau hozo mata di Alicia Kulungan koto bianza dia zu ngaduvo det kosohimban do bos kada zan nekat binasi aswa utamai mo.

Yata pa nga vila ba na jam ko vahu tungo pa dam vahu minute daw nung suvap na di dahit pogo na to ko om katuharan insan po kumali di so sabi ya vila pinay ito bahut di mamaso do makinangaw liti ko sa himbaan do bukos kadazan om hansan no his nga vila ginavo di azu do makinangaw do hozo nga vila sang kataon inakotimpun man tadi jam ko 2 tungo pa minute daw nung suvap gisam jam ko vahu tungo pa minute daw nung suvap do tikit ta daw ko himo o ngaw di azu o babazan mga di ho yeah tapi nai kamu kira nanti dok komi do tambah hut teko tapi nai masa di TikTok do sabah VFM do makyu ni do hozau dah do tadau bay no ngasio ko ma de dia so kia tapi nai tu au ko akan ko memihi do hozau mentok do tadau bay no di tinga kapas aku do memihi do hozau do mentok do babazan do tadau suvab tadau ko enom. Pwede ko pa nga katuhanan ko ma de dia so sabi avi tapi nai ko na po alahan nga video zo na makinangaw diti ko sa himbaan do boss kadazan na nung swab diti masadid ko to husan dead radio si zam nga po nam duvo titik 2 FM teko masadid RTM click om nagi masadid estro vahu to ISO om anangan so do papatihang bus do ako sa himbaan dito ko do nung swab diti miyampay do hozo nga video pumuhis diti tapinay ko. Ano, kinangat ako iti hozo da sumusut iti hozo matay di Peter Minsol Josui kakal kupo paingopi iziaw da ginavo kaditi sutanon hozo matay di Petrova Katrina Vazapiu Pusan om nagi hozo matay di Janet Joseph Misompu id paganakan.

Ya, tapi yang ngavi ingkan hozom tadi Janet Joseph Bisompu id paganakan om minagovit na toko da jam ka vahu himong apadam 4 minit daw nung suvap na di day pogo na toko om timpu na toko day da sa himban daw boss kadazan di ting maviavi om manap gwanop na di tapinay ko om hisan ko yung ati jesu do iso hozom to vi mantak di ko sa himban daw boss kadazan hozom tadi Justin Tadius sunsun doit composition mentana dino dari tipe di kisah mo kesimban do bos kadazan do dung swabiti obgui do kita tong kita toko tapi naik kau anangan sa pagoda papayhang di zu iso kopayhan ama hansan do katanud ko do makin ngau diti budget dufong ibu dufong padam tu inambo do ongau do toko kain tahangan diti do ikot po jam ko tahu tahong 4 minit do min sasadop do tadaw bay no. Amtan dino dari tipe di kisah mo kesimban do bos kada santep naiko tabi pibawasan mentadogo DJ Pete bye bye dino ko pangavi do namot.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ang pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman ra

Ulun bakon nampaugar ara karita di Selmin, paikau sangit, paikau pagalabo, raraginoti, ulun bakon suai rapasambalai layak rabudi di Sel. Talu karita mabuli pakaian ru talu ngaulun nakauli ra kelayakan. Tano tojo mabuli ilain ra www.budimadani.gob.my kapa meratalian Budi Madani sa 300 balu-balu siam limo siam limo.

Yo pa pagre to karo ka na karingor aho intor ang kasapuri ra kono aho ra berita khas eh na blanjawan 2020 pram tulu pa ka pagka ang rise ra ina ka kono kaya ra mo na kasalo na mo sa FM ra natangan apa kita ka na rimbay ni konangan rise ko pa ka pagka ra ka sumimpong ra mo ra ina ya live TikTok my live Facebook my ami ka pi kono ra suang pi kono ra pa ka pagka atak pi kono ni to kami kono ra kini ko ra mo dalam kasalo na mo ra lo nomina makaya ka pi ra kon

Yora sekarang ang kinikot ka pira do rimbay kung kinitang nupa kataka inaya ray natangan pakita ka na rimbay. Ina rimbay ka sa ato kinitang nupa kataka iyan dong Junis Lime inaya ra live TikTok mai. Ina rimbay ka sa kita ko no DJ kita ko rimbay. Rimbay ito ni Ronnie Bahan rimbay ninggalanan da si Bayon. May ito pyo rapa kataka kita ka rimbay hino Iviviana inaya ra live TikTok mai. DJ kano kita ko rimbay ito ni Molly Sikin. Rimba ini gila nama bulok kesayangan. Rais kenal kini kita kara rimba kini tak lupa kata kain ayah rai natangan pak kita kena rimba. Kesalahan nomor asal WFM pas hinang nantaka onsoy.

ginawa ka sa rin, kasalimbahan bro sa son, kasalimbahan di karanghano, sinisinindit ako sa nang, sinisinindit ko lihis dot kinawa. Ay sa nasuway, ikasalimbahan bro sa son, sabang.

kanaw mambasa. Sanga daw sansib, alalayad sambo. Mambasa kapangiluaw kapusakan pamusarahan kapanginsanang ganat tunundo. May ampad mambasa kapangingumod Thailand, papaingkas kahimbaguyan tutok rat mamusaraw, mangunsob papasanang datutok. May ampad mambasa, o siriba kasiwatan on Dr. Wallace suminganak tayo Alzheimer. Sangadaw sansib, alalayad sambo.

Tanak do pa nga tanggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingaligayo lo, mayroon ako kampayad karatang kada. Pasan di ti mantan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

0: iti kikita sa sangulo ni Di Kangingis. Ngaid saranom ginangodaw, maso ko sumap kahagakan po masarahan, tekaraytandot kamurungan. Kahagakan po masarahan, o kon ko onhoyon. Ilo na pa nga kabalingkangan, kalidasan po mamasaraw, dit kigunad po sa hankapio, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad o sangulunan manukuang, korhang ayolo, muntok pagkinaw, manhaksunduan, om kada pong imbarasay. Nung kapuriman ko't kahagakan po masarahan, kada pulasa ko po masarahan. Pusunudo kumad paganakan, tambalot dit milo tumboyon, teko mukyano pong hupan mantag tulung tabal kalidasan pamumusaro. Sarana, mukyano pong hupan akan kakamayan dot aluhoy. Nga ilo na pangalaan ko pagulo, dot mumang lingas. Tiki tulun o sakayot kinanghan, rotiyan, amkanod kasiwatan dot kangingis kawago.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

anak, do pa nga tanggungan to ko, bo. Tamangay na yalad to susunong tingiligay lo, mayroon ako kampayit karatang dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

Antadaran da hisun siyavok tay jarabu na pangamantad siyavok ang hisun. Hisun siyavok kapangin lahat do kahidasan. Muntok umivad vaza hisun siyavok, kwangon kapagatan idhabus hinuminon, tumoy mo mamaguno ponokop sa palo upa ontok idhabus hinuminon, tutubon tumoy mo titihion hamin toy hinuminon, ivado munutud pengukab, sosawaan manginum vaig. Ivado hisun siyavok, sungobyan mintamong kohidasan.

0: Kano may tamo?
1: Auzo moy.
0: Moy keke?
1: Auzo mugad.
0: Makina ng radio?
1: Oh, ino no karangan ko. Makina ng auzo do radio ko sa imban. Bos kada zan dinoy kot pinasi.
0: Ha? Ano kano?
1: Makina ng auzo do radio ko sa imban. Bos kada zan.
0: Is, ino pa ma. Tumoy mo zoro makina ng ako sa imban. Takuliti. Iso na rin pumagunan. Noy kot pinasi. Ba? Pagkina ng auna.
1: Ito no karangan ko. Opus zodiaw.
0: Kasahimbaan, Boss Karazan, doi Sabah VFM. Di kita daw, mantay jam kapat tumupad minit-min sa subab, gisom jam kasizam doon sa subab, na ikot vinasi.

0: Beng, oh Beng, uha na din no. Ta. Dumadi ko na din atun spot tu. Kibasan spot, kikasut spot po bago.
1: Ah, mabakulog. May ako na papingkanda ko na balit eh.
0: Ha, dada, hisap ka pa bago na ko inami.
1: Ha, oko niko, ka pa bago ba iti kulot. Ah, hay dada mo na no, po, o tuhok. Oh. Dim po iti, namangan ko na tuhok ko iti. Gina ko daw manawahan ko. Amo taga ito. Ming kondo, kondo. Makano, tano daw, kano?
0: Hala, Ming. Biyo, may titinan ko. O sikap na o zan nung ming kondo-kondo. Nung mabakas pa sa ikinay sa nanhami, mamukabon, mananom kinatuan. Nga, so kung mangusak tinan, nagiboy, kahabos po tumos.
1: Nung ingkada, nga amo, nung mangantuhok ko.
0: Ay?
1: Tayo no, inumono din no. Inakupino din no.
0: Kwa?
1: Piyo ginumugula no, ino.
0: Oh, Bobing.
1: Ah, piyaw ginumo. Amunihan ko ni. Ah, totopot na pa din o nga sa tangasikang na pumain ng kulod.
0: Nakuhaan ko na ini iti, Ming. Ah, ba, inumo na.
1: Ano mo nga? Ah, tadaan na po.
0: Ay, naku, wago.
1: Mama na po, may.
0: Adi.
1: Amo po ino. Mahandi. May isa pa pingkondo dito. Nga, inko, banabana ko na lang mo tumanod ako.
0: Oy, ha, di na suvab, teko suvab, ino. Bah, may na pingkondo-kondo.
1: Bah, nung kano pa ino, basi na kinatudubo na siya iti.
0: Ay, zikoy, isay bago tumanod diyaw.
1: Isay po bago, si Mimi, no. Pahinganda naman ako, ihod simpangi.
0: Eh, bingin ka na pangayin na doon, so po. Iso nga tumanod.
1: Kano ka ba, kano, kusaw, zikoy.

0: Tumihomos niyang pa DJ Eden at Saba BFM.
1: Kosohin baan, boss, kadazan.
0: Hoy, kot, ginasin.
2: Pinay ko nga bi, dabay no jam ko, nom no di do, do ngo suva bi, pagunta ko, kapi vos yan, no ngo suva. Kapi vos yan, maguda tumiya, bus, magkinangor ko sa imban, bos, kadazando, tara, bay no, o miya pay ko da guys, o Dennis Primor. Isam jam ko si Zam no ngo suva bi, hansa na basi, kinaposikan, manakotahod, tako kumado, minamangon, gani, tapinay, o bi pogu, tuminanak, tako da ko si batan din, no ikot binasi. Miyam pa idea zo dek sa imbang iti. Amobi na kozo, miyam pa ito ko na paganakan, kukuha maon do, tadaw bay no, hobi ko man tadi no, no, nuan toko ko si batan do, kakal toko po da pain pasi. Sundong asusa, okay ko, asa nang taguvangon na po, taimon na po. Hobi na kozo, kabahing kangan, teko pungin naman. Kada insodu na taguvangon na po. Miyampay kafakasan mantad na minamangon. Eid ka sa himbahan, boss kada zanda tadaw. Bayan na diti. Paguda ang odeso, valid pagunda jam ko ng taong upad minit. Mamohis ako na ginabo. Tanto na ko sa makinangod hozo kada zan. Tadaw bayan na, tapinay ko, jam ko to taong upad minit. Hozo ika na nga niya zu, ipihi niya zu. Dadi pintonda ko na matu diha kani tapinay dadi tumiyamus balik ka sa imbahan boss kadazan. Timpunan ko may payhozo di Olga Sidion. Kasudang ko sa dong suvab di ogingo ka ngan hozo diti sutanan hozo di Maria Kadao pavakaso tumaguvang na panginaman dahi kaposizan iti pavakason ginavo. Ambil Richard Bernard Mikkel me Alex mo jingle apa ngapa ngabino deh hozo deh kada konini ginabo.

Hansan na his ginaban ako ng utang huhozom ni Susu di copy pa siya ng usubab binsan po. Tapi na yung abi di katatanud magkinong kasayimbahan boss kada zandong usubab tadaw ko nam diti koopod tadaw to ko na dahil buhan koopod dahil ton duvang ibu duvang pa naman nam duva pa buhan ho hobi kan ya nakwa to duva pa buhan ho hobi kamazanda kaimpusan taon tako dahil duvang ibu duvang pa naman nam diti kumang dai ton bago da mikat tapi nay ko ngabi kibaditi kapayhan mamihangga do kahabangan tapi nay ngabi dai kampung tampasak kinarut pakianon ngabi tapi nay habi na ko sa kahabangan Katolik sikul kampung tampasak kinarut do tuminda po diti pitabangan mamihangga kahabangan Katolik sikul kampung tampasak kinarut do tadaw bay no tadaw ko onom ko opod buhan diti ko opod tumimpun do jam ko tu do nga suvab id tanto na ko sa kabangan Katolik sikul kampung tampasak kinarut dari pakianon ko sa ngabi tapinay hobi na ko sa ikiba na ko walisan ko pinaysan ko mahoingan do sanging ho bong dadayo do moy pamihangga magovit na do megaditya misin pemutus sakot dango sangkul komatan ngabi di kosudong nung kiba di

misin censo kanga kabasa demo gawit tu iti kapayhan mantadi gundahing wajis Bengkulu Ponikon JKKK Kampung Tampasak Kinarun. Tadi isain na po ikong na kapayhan iti namunayhan o sadu dati namantad Kinarun dahil na kaputay dahil namunap o dahil sabah iti payho na kompinaizano dahil Kinarun umikot na kanto to aw kadisyaw kay kat dati to dahil na isadu dahil papayho na o payho na kaya kadahibay o tadaw bay na iti jam ko to dodong subab. Kinangot ako ho di Justin Tadius, sunsud doid kapo season.

0: si Swang Tumay Mo.
1: The Bino, Tupinako, Jam, Konom, Apat, Ngapodom, Onom, Minit, Nodido, Dong, Suvabid, Pogun, Toko, Tadaw, Bino, Tadaw, Ko, Onom, Ko, Opod, Wuhan, Ko, Opod, Taun, Duvong, Ngaybu, Duvong, Ngapodom, Onom. Kapivos yan, do, manandak, do, kalamazan, dati, do, Tadaw, Bino, Tadaw, Pisasaban, Potoy. Naid na mo na po na manandak diti nagi kaunsikan kauhitan nagi da tadaw kinahodion montok to pinay di manandak da kauhitan kinahodion kamano na po kavoh kalamazan da tadaw bay no nga kadahivay kiva da kampung da papapanaw nagi da ababazan mitabang mamihangga kabangan negan ako sa id kabangan katolik sikul kampung tampasak kinarut do tadaw bay no jam ko tu do ngusubab diti au na hay diti tumimpun do jam ko tu dayo id kabangan katolik sikul kampung tampasak kinarut pagawit ko no da bakang pamutu sakote ko nuna po ikasudang na pamihangga na kabangan iti kapayhan man tadi gundahing wajis bangkulo ipanikon JKK kampung tampasak kinarut panikon JKKK tadaw bay no kaopod buhan diti kaopod tapnay ko ngabi tumiyambus aid ko sa imbahan diti nga pagudino may ko po si Vato da papambus ngan ngabi di paingongor ko sa imbahan diti masa aid WhatsApp patahwadan di diaw George Kimbun Alicia Lili Morius Marudim Richard Binginos John Tati Florita Kinajil Lucia Monduk Wilbur Jonas Minia Gansing Omi Johanna Miadin Flora Kunus Kopi po siya nung suvab kumaday di Zusa Viavi. Masa de TikTok om nagi kapabalan social suvay Facebook Saba VFM Be Good. Abal di Julius Stephen, July Stephen dahil in Egypt na babay no miyampay daw kinovangan nga vida minoy tambuhoy mo miyambo kamay di manampagunan miyampay di Father Robby da babay na diti dahil isiha id Sinai tumakadon ho Sinai iso kinaiso nandi kivasu Suzanne na ikot gininga jadi hansa na babasi pinanaw di su tadaw bay na July Stephen diyan pa ida tinimunganu manta doid Stella Maris jadi ito pinay kong avi kano pati hamusan ko miyan pa hozo diti kandaman dito kadi Julius Lancaster Lajungin susuto na nazaw di Alice Dison Tambahot kasi man boss kadazan na ikot binasi oswaw tamay mo ba?

Tapinay ko nga vi di ko niya nongo tako nongo dati dia zo. Budget tahun dua ngai bud dua dalam tu. Amama yo pino pinobi do kepelintan di sampuvan kuma do pegun tako Sabah om Sarawak. Montok dapat do Sabah Sarawak usin Malaysia isa titik tahu billion. Montok menanduhi da 600 bahong padam duwa sikul nakahaid. Iho na balanja pinobi montok duwa pagun Sabah om Sarawak. Iho montok bo gizan sikul. Suvai pabago i penang suvai teka bo gizan suvai. Dait pagun toko Sabah diti. Om opiang o-ong awidia zo kapayhan tonga dibo damiaga diti da tadaw baino kakumay da budget ipinabanta di huguan montili Malaysia di Konyam. Tapinay ko nga vi kano kinungo isti iso hozo mantad songuhon humozo naki nga kandaman pa dito ay no na disido di kababago isyaw na songuhon Angelo Moiji.

Tapi naik ko ngabe ikot apa jam ko tu tahu ngapa minit dong suvab ngako ngoko tika katano di tia babazan hozo ipi pakiu ni zan diazu maza ada kapabalan sosial o mama na hozo na taimo di tia dama kiu ni hansan do atuhok ya nung kiba ko si batan nga kau ni hingabi bo maza di TikTok nagi WhatsApp Facebook di tia. Tapenai ko ngabi kiba diti ababazan do kalo ababazan diti aku kasih Malaysia et Sabah. Ababazan aku kasih Malaysia et Sabah. Ababazan na diti nga tadaw bay no ko opod buhan diti ko opod tadaw ko onom tumimpun jam ko tu dong sebab gisem jam ko imo minsedop id hintun edtech edtec edtech Kota Kinabalu. Dimpotan na pa da papaykot te kamamong ditito munta ko basyan tinimungan kamuhakan ginumo da mamong na pang ipakiyonon nga himangatus tuhun kamuhakan o mikot na pa tapinay ngabi sayin pa ikos kiva kosibatan yan pa ikot timpunan kapuligistahan na jam ko tu babay na diti kapangusatan tinan te kasanam robik spot tuhun ginumo guan gaditi senam robek mamana memolesitik om kiba penimputan tikit kinasip jam ko pod opo da 5 minit koy katan di mohoingon ko pisan om agency nga bidinahap koy katan di tapantang datu Mustafa Sakmut mentili id ko pisan huguan mentili no mentok Sabah om Sarawak. Nambo da ko patimpunan te ko ko pay maganan jam ko pa misa tawo pod minute do dongo swab do tadaw bay no yan pay tiket panimputan bago iha no jam ko pa mduvo na pang tumod do makan tanga daw kiba ko pay bohizan rahmah te ko jualan mah rahmah gisom da sa depan iti kiba pakitanan ko basanan ombo boson panagi iya no kumazan do ababazan aku kasih Malaysia et Sabah idhintun edtech Kota Kinabalu ada baino jam kotu himo minit na di do dongo subabid pabuntoko isa pa bago abal do pamusan ko diti ko gampit do nangazan di kakupayhan di huguan mentili di kunyab jam kotu min sasadap jam kotu tong pod minit. Mentok ditia STR, STR itu nopo STR nga sakaday ko palintan kumatin mo nga niki ko nunuan tasibo. Pinainsabat mantad atus pinainsabat mantad opodam himo billion gisam pinainsabat kuma opodam onam billion sa billion na kainsabat iti. Iti nopo nga mentok songovian ba iti ito pinay ginumu na kainsabat. Sabi abi mo na mo STR kanu do Sara kamay di sakaday ato si mga opod linggit sambuhan katay mo da ato si mga opod linggit sambuhan ginumu na pa din nung santon nga sa ibu vahong atos gina ikon ya patawadan to ko kumadami na mangun maza da ko palintan do bay na diti binuan di huguan mentili da Malaysia. Om apa dam tahu lizong tuhun. Katay mo da kovasian diti. Apa dam bahu tahun min sabat. Kampay no. M apat ngopod kaditi da kanu Sarah Madani atus lingit da in duvo. Paguhoy da tadaw raya om kopian da tu ngopod tahun merdeka. Iti na po nga mentok taon mikot. Kadi iho avokon kinovosian, tika kovosian, abal tabasi, ado mentad kinopoyhan, budget duwang ibu duwang dam tu. Kiba po bago ditinga. Tumay mo, tumay mo magkinaor ka sa himbahan, bos, kadazan, tapinay ko. Kinoto ko zao di Juliet Salibun na punso na di.

sabat teko pamutan naman pa ibo montok mo na kadung mangingan timbagat managuwang diti balanja mananompay dopogun Malaysia here na vokon ay teko obos ko tabinay tumiyamos din ka sa imban boss kadazan kinoto ko hazaudi Elisa Alfred Tupus Paingyot sutanan hazaudi Elvenico Elden Alfonsus Guminavo diaw Songhun

Nekot na timpu, tapi naik ngabi, do poponi zo do hozo, i pokyuni zanzu. Maza do pi hozo maza do kapabalan sosial, kiva do TikTok, kiva do WhatsApp, om nagi do tiid Facebook. Sama VFM V Good. Kapag di no, kapiwasya ni dia Walter Smallfield. Do papayo di ti, maza do TikTok do tomu. Tagazo ko tabulod ontok ko opod gisam ko pa dumbaho buhan diti ka do ko po diti tumimpunta daw bay no tamu tagazo ko tabulod o gumu ababazan o do po zuvon suvay ko kiba bah tamu kapagi kani tapi nay vokon ababazan pigusan kalabaw sapi ka tata kalabaw sapi bago kya alamay iti ba ikot ko no tapi nay tadaw bay no gisam do ko pa dumbaho iti seminggu manta di water small field. Dari tapi naik kongavi may daaw amanan petimpunan ku miampai hozo kapaguhu. Pakyunizan ko sa di Helen Yong miniapu di John Miadin. Ano na po hozo di Michael Modoit. Okay. Kyo? Humuduk minamangon nga na hozo diti. Sumusut hozo iaitan apa it kahangadan ku kanangan ko sa makinangaw i Michael George. Hozo di Michael George. Apa kanangan ko? Bakit nangaw di hozo diti?

Kada ko hodong dago boyd mo diyon mi David Chow Pinocchio nizan the Jos Siguata mi Flora Kunos. Muzo to ko diti hozo vaguda sumusut pakiu nizan di moin say moinim losyun. Tamay mo ko id ginavo dagay hozo di Jake Mojikon. Hozo di Maria Tatiomis Guntingan onda mo ginavo da vokon pakiunizan di Elish Shelilim hozo waguda sumusut sumusut din abo tundundu ko di Dato MY Ismail pakiunizan di pekokan nga di Jimmy hansan pa yung ngaw ko nga bikyo pintanto na kozo bah kinangot ko hozo diti